0: Anita free ene kasei. Se mi diye mi ba unko kwa. Che, mi intiye bebi ya. Se ago 96.9 FM. Eja jam!
1: Se mi tia siya na mingu ya. Ne ye nyamea. Odofu FM yo Papa Christy. Mi tiye DJ Icon. Ware ya siye. Kwa suwa ne tiye nona. Oba ye guy. Stai biye ebi. Nyamisha.
2: Ebu siya mi diye this year Papa Christy. Mi tiye after church. Ewo ago FM 96.9.